Iyo usoma ibitabo urushaho kwimenya buri. Cyane cyane ukibanda ku bitabo bituma wimenya kurushaho. Gusoma n'ubundi buryo bwo kwitekereza. Kandi ku muntu utarusanzwe ubimenyereye, burya bikura umubiri mu butengamare. Umubiri ubushyize ku gitutu cyo gukora ikintu utarusanzwe gukora. Kandi iyo bigenze gutyo mu mutwe ibintu birahinduka. Umubiri uhita ubona ko ibintu byahinduye isura. Imitekerereze yawe ikajya mu mujyo wo kugukorera aho kujya mu mujyo wo kugusenya. Ariko ukuntu gusoma ari byiza. Y'amasaha abiri twarengeye iminota 30 ni ukuyikoresha dusoma. Byibuze ku munsi ifata iminota 30 usoma igitabo. Wasoma Bibiliya, wasoma Koran, wasoma ikindi gitabo ukunda icyo ari cyo cyose. Hanyuma umukoro wa gatatu, siporo byibura iminota 60 ku munsi. Si ngombwa siporo zigoye, wagenda n'amaguru. Ushobora no gusanga wowe bikoroheye, niba kugera ku kazi bigutwara iminota 30, ubwo kugenda no kugaruka umukoro urarangiye. Ni iminota 60 ku munsi ya siporo. Ntuzongere gutega akamoto ukundi muri iyi minsi 21. Jya uzinduka ugende n'amaguru, cyangwa se wenda mu gutaha uba ari bwo ubikora. Si ngombwa siporo zigoye, wagira n'amaguru, wasimbuka umugozi, wakora yoga, wakwirukanka, wakora siporo yo koga, wajya muri gym kuba bishoboye n'ibindi bitandukanye. Icyo ni icya gatatu rero kigize uyu mukoro. Icya kane, kwitekerezaho byibuze iminota 30 ku munsi. Kwitekerezaho ko iminota yiyongereye ni uko kwitekerezaho biri mu bintu bituma umenya umuhamagaro wawe kurushaho. Biri mu bintu bituma wisobanukirwa kurushaho. Rekeraho gushakira hanze, ujyemo imbere muri wowe. Hangara izo ntekerezo zawe mbi, wicare rwose bikubangamire, kubera ko ku bantu batabimenyereye kwitekerezaho birababangamira. Uba uri guhangara wowe mubi, ukamujyamo imbere rwose, ugahumiriza, ukareba biriya bitekerezo bibi kurwaniramo, ukaba bored rwose, bikagutera umunabi. Urabihangara kubera ko nibwo buryo bwonyine bwagufasha kubitsinda. Gufata akanya byibura iminota 30 ukicara wenyine, nta kintu na kimwe kikurangaje, nta telefone, nta muntu muganira, nta televiziyo, nta kintu na kimwe, mbese ubundi ukitekereza. Tekereza ku buzima bwawe, wibaze ikibazo kigira giti, niki nahamagariye kuba cyo. Icyo kibazo kibazeho rwose. Ubundi ndi ku isi, naje kumara iki ku isi? Niki kintu cyatuma nyenerwa? Imana yanze niki muri buno buzima, muri uyu muruho wundi? Ku muntu wamaze kumenya umuhamagaro, ushobora kwibaza uti niki nakora ngo ndusheho kuba mu muhamagaro wanjye. Mu gihe uri kwitekerezaho, nicyo kibazo uri kwibaza. Mu bihe bya mbere birarambirana, birabiha, ariko ndakubwiza ukuri, uzagera nko ku munsi wa gatanu umaze kubikunda, ku buryo na nyuma y'umukoro uzajya ubikora ahubwo kenshi. Icyo ni icya kane kigize uyu mukoro. Reka tujye ku cya gatanu. Gerageza uko ushoboye urye unanywa amafunguro y'umwimerere gusa muri iyi minsi 21. Iyo mvuze amafunguro y'umwimerere, ni ukuvuga ibiribwa bitahinduwe mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Ugerageze uba aribyo wibandaho, ubwo kuba bishobora nababwira iki? Akenshi aba ari ibintu biva mu murima bigahita bitekwa bitabanje guca mu nganda. Nibyo ugomba kwibandaho. Nawe tekereza ikintu ukura ku isoko ugahita uteka, ni iki? Ikintu ukura ku isoko ariko kitabanje guca mu ruganda. Ni bya bintu nyine byavuye mu murima uhita ushyira ku ziko. Ntibigombera uruganda ngo rubanze rubitunganye, rugire ibyo bikuramo, rugire ibyo byongeramo, ya. Ahubwo ni ibintu ukura mu murima uhita uteka. Ibyo ni byo ugomba kwibandaho cyane muri uku kwezi. Ngibyo rero ibintu bitanu bigize umukoro w'ukwezi kwa Nzeri. Abantu bifuza kwimenya kurushaho, kugarura ubuzima bwabo mu buryo, kongera kumva icyanga cy'ubuzima kurushaho, uyu mukoro ntubacike. Nababwira iki rero, ibyinshi mu bigize uyu mukoro ushobora no kubikora mu masaha abiri ya mbere ya mu gitondo, mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyose ukora rwose. Urugero, ushobora kubyuka nka saa 11 za mu gitondo, usomye wenda ku mazi kugira ngo ukangure umubiri, wifate iminota nka 30 yo kwitekerezaho. Nyuma yaho ufashe iminota 30 wisomeye igitabo ukunda, cyangwa se wumvise ikiganiro kivuga ku gitabo ukunda, ariko gusoma ni byo byaba byiza kurushaho. Ubwo nka saa 12 ukigira mu gasiporo, saa moya ukabura soje ugaka.